sangura ya cha naka na mungu naka sangura naka demise numbaru naka demeke naka demeke naka demeke.